0: ay no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon. No, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Sa susunod na kabanata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?
3: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
2: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para renting inyong Toyota for the road ahead.
4: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: Magandang gabi, Calgary. Ako po si Lara Ramos.
6: Jackie Arcega.
7: My name is Jackie Arcega.
5: And welcome to our show po. This is our very first run every first Thursday of the month po from 6 to 7 p.m. At ito ang
6: Kwentong Filipino, Calgary.
5: Una lang po, may babasahin lang po tayo. Isaiah 32 verses 7 to 8. Ang taong tuso ay masama pati ang kanyang gawain. Ipinapahamak ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay may magandang adhika at may mabuting hangarin sa kanyang kapwa. Alright.
6: Okay. Amen. Amen.
5: Okay.
6: Ano bang pag-uusapan natin, Miss Laura? Sabay ganun eh, no?
5: Ayan. Magandang gabi, Calgary. I'm very excited po para sa ating first episode. May mga very special guests po tayo. Una po, magpapasalamat kami sa kay Juan Manila, kay Tito Rel at kay Tito Olet dahil binigyan po kami ng chance mag-practice at mag-enjoy ng radio show. Thank you po sa aming viewers. Paki-share po ang aming Facebook Live. Mahanap niyo po sa Radyo Pinoy 94.7 FM at sa YouTube, Pinoy TV Calgary at sa fm947.com. Thank you rin po sa aming listeners sa radio. And sa ating bisita, bakit nga ba? Sino ba ang bisita natin at ano ang topic natin, Jackie?
6: Actually, ang topic natin is about negosyo. Ano nangyari?
8: Baba ng upuan.
9: Palitan natin.
6: Okay, medyo ano yon. Ang topic po natin is about negosyo kasi marami kasing mga Pilipino nag-start ng mga small business, saka syempre sa mga bagong immigrants na Pilipino sa Calgary. Ano, gusto nang malaman kung paano ba nag-uumpisa yung negosyo, ano ba yung mga legal na kailangan nating i-consider, ano ba yung mindset minsan, madalas kailangan natin yon. So meron tayong dalawang bisita na ano, na-introduce ko in a bit, si ano, itututuro in a bit, ito na pala, si Paul Roda. Si Paul Roda po, siya mag-introduce sa sarili niya, pero he just started, kakaumpisa lang po ng business niya. Kaya po natin siya guest dito at saka para ma-share niya kung ano ba yung naging experience niya to start that business. Ngayon, meron din po tayong attorney na napakahalaga na merong legal advice kung ano ba dapat ang i-consider natin kapag magbubukas tayo ng mga negosyo. So ngayon, umpisahan natin kay Sir Paul Roda. Ano ba ang ma-share mo? Can you introduce a little bit about yourself? Kung, you know, I'll let you take over.
8: Well, thank you, Jackie. Thank you, Lara. Congratulations sa show. Sa pag-invite sa amin ni attorney. Maraming salamat. Well, gaya na nasabi mo, my name is Paul. Ako si Paul Roda. Basically, ang background ko is into medical. I finished Bachelor of Science in Physical Therapy sa FEU. We landed dito sa Canada, sa Prince George, BC. Doon kami nag-settle for like 10 years. I've been into the logistics business for almost 10 years na din.
5: Okay.
8: Yung business namin, yung business ko ngayon, ang pangalan is Express Link Services. It's basically an owner operator. I used to manage the area for Northern BC. Sa mga hindi nakakaalam, yung Northern BC

0: Black yung truck. I don't know why.
1: Okay. Parang brown out.
0: Yeah, kasi nakamana ka brown siya. So parang ganun. So ganun yung nangyari sa akin. And then, well, like right now, it's a blessing in disguise, sabi ko nga. Kasi yun yung sinasabi ko din eh. Kailangan pag nagsimula ka, you try to make sure na, ano mo yun, alagaan mo kung anong meron. Kasi you never know kung anong pwedeng idulot dun sa'yo.
2: Sa susunod pagsasend na sa Philippines.
1: Oh, yes. Oh, yes. Okay. So kuya, yung pang so nung nag-start ka nito, syempre meron yang ano, money involved, may mga ano ba yung mga pinret mo bukod sa pera, bukod sa syempre ako kasi naniniwala ako kailangan ready ka.
0: Yeah.
1: Financially, tsaka emotionally,
3: exactly. Mentally, yes.
1: Yeah, mentally kailangan 'yan. Ano yung mga pinret mo for that? Kasi
0: yeah.
1: And then how long it takes para na decide ka na, oh sige.
3: On
1: tatayo
3: in.
1: Ka na to, yes. On in na ako. How long it took you?
0: Well, ibibid mo yun eh. Ibibid okay. Mo sa kanila. Of course, may certain amount. Right?
1: Okay.
0: Ibibid mo sa kanila yan. Pakikita mo sa kanila yung liquid assets mo. Kailangan talaga, you can finance yung truck. Kasi doon naman nakisimula yun, di ba? Kailangan, meron silang standard debt. Kailangan, ma-meet mo yung standards na yun.
3: Right.
0: Base doon. And of course, kailangan, siyempre, good amount of money din. Kasi bibili ka ng truck upfront eh. Kasi you cannot right away jump into it nang wala kang
2: gamit. Hindi ka man loan?
0: Well, at that time kasi nag-start ako sa dalawang truck lang. So, we only have like 5 and 1 ton.
1: Okay.
0: So parang ganun lang. So maliit na area and then expand. And right now, we're doing really good. Kasi may mga cargo vans na kami. Pero ang ginagawa ko, yung mga ibang eras kasi ang pwede doon, isa sub-agent bullet. So basically, you have the full contract and then merong iba na pwede kang, oh sige, hindi ko kayang hawakan yun eh. Parang sila yung magpo-provide nilang tawag doon, sub-agent din. So they will provide yung mga vehicle, sila in charge doon. Pero ang contract under pa rin sa'yo.
1: Okay.
0: But still, you're basically sub-leasing. Yeah. Yung contract. Pero ikaw pa rin yung mananagot sa mother company. Kasi we do like a weekly call with them. Kamusta yung ganito, ganyan, ano nangyayari sa mga ganyan. Kasi, malaki yung, like multi-billion yung mga freight na dumarating. We're talking about 50,000 pieces a week.
1: Wow! That's a lot.
0: That includes like the air and the ground ship.
1: Sa dami ng pwedeng i-deliver, no? Timo, Amazon.
0: Well, we used to have Amazon used to be under UPS contract and not until
1: they have the freight.
0: Bago sila naghiwalay.
1: So, okay.
0: it used to be UPS. UPS and Puro later at that time.
1: So, taon-taon ba nung pinlano mo tong business na to? Taon? Yeah. Like 1 to 2 years?
0: Well, kasi nung nagsimula ako sa kanila nung sorter. Ang tawag sa Tagalog, yung magsasalansan ka ng box.
1: Diba? Oh, okay.
0: Nagsimula eh. Yung ikaw magsasalansan ng kahon, di ba? Ilalagay mo, parang no-brainer. Sabi ko, dali ng trabaho. Pero, siyempre, physically demanding kasi ikaw magsusort ng mga boxes eh. Papasok ka sa isang 53-footer. The trailer, you have to unload like maybe 2,400 pieces in like 8 hours. So sabi ko, parang ayoko naman gawin na pag 50 years old ka na, nagsusort ka pa din. Diba? So parang sabi ko, doon nag-start yung dream na parang, oh sana dumating din yung time na ako na yung magdadala. Pero like I said, I stayed with them for a while.
3: Yeah.
0: And then hanggang sa nagkaroon ng
1: galing.
0: And when sa question mo naman tungkol sa planning, yes, of course, I mean, bago lumipat sa iyo yung kontrata, kinakausap mo na yung mga tao na paano ba gawin yan, paano ba yung mga sistema, like sa mga licensing, mga permits. Hindi yun madali.
1: Hindi madali
0: yun, of course, lalo sa Canada, di ba? Yung standards kasi nila medyo, of course, with UPS. So, hindi pwedeng basta-basta lang, hindi pwedeng DIY.
1: So, habang ginagawa mo yung kuya, ano yung nasa isip mo? Natatakot ka ba? Yung fear mo, kasi ako, kahit ako, I have my own practice now, I have a fear when starting this business, yung my own practice, diba? So ikaw, kuya, ano yung naramdaman mo? Parang, okay, well, mag-office ako ng business, okay, ano ba? Diba yung pera ko maubos?
0: Like I said, yung foundation importante. Doon nabibuild yung confidence mo eh, di ba? Hindi ka naman basta-basta papasok.
2: I'm sure. Sabi mo, kaya ko na to.
0: Di ba, kaya mo na to for the longest time. Like I said, nasa kanila kasi ako eh. So nakikita ko yung in and out. At some point, nagtrabaho pa ako sa kanila as quality assurance supervisor nila na hinahawakan ko ang Northern BC, Winnipeg, at saka Thunder Bay. So it was really quite an exposure for them. Para sabihin mo na ready ka na. Di ba? Ready ka na. So at the beginning, pero

0: Siyempre, di ba? At the back of your mind, parang kinakabahan ka, pero kailangan pagkaharap ko sila, kaya mo. Okay. Like, your confidence, di ba?
1: So, tayo naman. So, ang galing nun. Yeah. Very inspiring. Kasi maraming mga, ano, lahat tayo, halos lahat tayo na immigrant ditong Pilipino, nag-start tayo from the bottom, no? Yeah. So, ang laki ng tulong pag alam mo, nag-umpisa ka sa bottom na ito pa lang. Tapos pagka, ano, no? So, syempre, ikaw, pinag-usapan natin yung finances, yung emotional. Pag-usapan natin ng konti kay, ano naman, kay attorney. Ano ba yung mga dapat nating i-ready? Syempre, kasi hindi lang yung nasa Canada tayo, hindi to yung sa Philippines. Ay, magtatayo ako ng tindahan. Magbebenta ako ng ganito, that's it, ba? Diba? So, dito sa Canada, pag nagtayo tayo ng negosyo, ang daming involved, ba? Diba? Hindi lang tax, hindi lang gastos, may kailangan din natin ng legal advice. Ano ba yung kailangan naming i-ready, attorney, pagka ganon?
2: Unang-una, disclaimer, legal information lang to.
1: Oo, wala. Hindi po advice to. Just, you know.
2: Advice, kasi mag-change siya.
1: General ano lang po ito.
2: So, yung pala, ang sinasabi ko palagi, you have to decide first. Okay. Ano ba yung gusto, anong klaseng business yung gusto mo, prepare ka, di ba? Same, parang, okay, ganyan. Tapos ang iisipin mo, sole prop ba ako, magpa-partner ba ako, o magpa-corporation ba ako? Okay. So yun muna kasi based on kung ano yung decision mo doon na mag-iiba kung ano yung requirements mo, right? So kunyari sole prop, okay, i-compare lang natin yung
1: Please.
2: Pag nag sole prop ka, kunyari ako na lang, ako sole prop ako, ang income ng corporate ay ng business ko, income ko din, so personal income and business income is the same. So lahat ng income mo is considered taxable, di ba? And more importantly, yung liability.
1: Uh-oh.
2: Kasi yung liability mo as an individual, pag nag-business ka, ikaw lang yung yun, ikaw yung humaharap, liable ka. So yun. So kung mag-isa ka, tapos may naging problema, ang habol nun, pati yung personal property. So yung pangalawa, partnership, this comes in, kung kunyari, syempre kung more than meron kang magkakaroon ng partner, yung magiging liability, same. So, hindi pa rin limited yung liability. Yung corporation is ideal. Dito naman, even sa Philippines ngayon, may recent change na meron na tayong one-person corporation sa Philippines. Kasi dati dapat lima. Parang, so, maghaharap ng limang tao. Parang ganyan. Dito, pwede ka man naman mag-corporation. Ang difference, Separate entity siya. So, liability is different. Iba sa personal mo. Income, kung ano yung sweldo mo from the corporation. Then, yun lang yung magiging income mo. So, may mga difference. But, basically, ang importante dyan is knowing yung liability. But, ang problema, yung iba ayaw mag-corporation kasi ang daming maintenance. Kasi ang dami. Kasi kailangan mo ng corporate documents. Bukod sa naman na nag-register ka, ang importante is maintaining your corporate books. Diba? Kasama doon yung financial, kasama yung minute books mo. Lahat ng decision ng kumpanya dapat nakasulat doon. Changes in the directors, ganyan. Kasi para may record ka. Para sa future, pag nagka-problema ka, anong gagawin mo kung wala kang record? Maging liable ka pa. Ang naalala ko nito, yung nag-usap kami nung partner ng firm, kinikwento niya na, kunyari, yung iba, diba, pumirma sa isang document. Tapos, biglang nakapangalan. Siya pangalan niya. Hindi niya. Ang pwede kasi yung tao inisip, hindi, pumipirma ako for the corporation. Pero kung wala kang authority, then pwede sabihin, no, it's your personal guarantee. So, malaking bagay yun. Paano kung nangyari na yun years ago, wala kang, if hindi mo na properly document sa minute books mo, corporation documents mo, then baka magka-issue ka. Yun, yung may mga ganun. Yun yung actually, pinakamalaking bagay talaga is liability.
1: Yun ang nakakatakot. Kaya sa profession ko, yun ang ano ko, takot ko.
3: Paperwork.
1: Right. Yeah.
2: Kaya kailangan ko ng team.
3: Ang licensing.
2: Siyempre, yan nga, you get the proper licenses, you get the insurance, know the business permits necessary, ganyan. Tapos, accountant is very crucial.

0: local bylaws and all of that stuff. Tapos ano pa ba? May mga sinulat ako.
1: Kailangan talaga pag ano, no, mag-hire tayo kagad. May naisip mo na kung sino magiging lawyer mo o magpe-prep ng mga ganito. Pini-prep siya ng lawyer, no?
0: Kasi otherwise, ang hirap eh. Ang hirap, yan yung minsan nagiging problema. Start na tayo agad. Tapos biglang, okay, hindi pala ako nakakuha ng ganito, ganito, ganito. O ano?
2: Nadedelay, penalty, no. Okay.
0: Pwedeng, ang problema mo doon, yung penalties.
2: Right.
0: Wow. Diba? Yun yun, pagbayad ka. Ngayon, parang imbis tuloy na kumikita ka,
1: pinambayan mo pa sa penalty. Eh, hindi tax deductible ang penalty, no? Ewan ko, hontak na ako na accountant guest ngayon eh. Kasi wala ka ako tayong mahabang oras, diba? Oh. Pero na maganda talaga pag pinag-usapan yung pag-ano ng business, magkakasama yan eh. Yeah, ang very ang factor na ano.
0: Kahit ako pag may mga nagtatanong, kasi very, ano eh, diba? Intricate ang ating accounting. So parang pag may mga nagtatanong, ito lang yung, I think, ganito, but still you have to talk
1: to go for a proper.
0: Right. Kasi iba talaga yung, mahirap eh, malaking bagay na magkautang sa CRE.
1: Oh yeah, malaki ang interest
0: na. Kung may mga penalties ka rin sa munisipyo or anything,
1: problema. So parang ngayon, pag nag-start tayo ng business, kailangan isipin mo kung sino magiging accountant mo, ang lawyer mo, bukod dun sa finances na kailangan mo i-ready, di ba? Yung emotional.
0: Insurance,
1: yes. Ako po yun, sige.
0: Kasama.
3: Yung pala.
0: Ano rin, kung kunyari, ang napansin ko, marami kasi sa atin Pilipino, syempre, ano bang ano natin, pagkain, di ba?
1: Oo.
0: So, pagkain, kuha ka ng license mo dun. Kuha ka ng from health. Oo. Alamin mo lang, kailangan ko ba ng AHS permit, di ba? Kasi hindi naman lahat. So, alamin mo, kasi mahirap. Tapos kung kunyari, hindi naman natin alas yan, pagkain, prone naman yan sa food poison.
1: Yes.
0: Wala kang insurance.
1: Oo.
0: Tapos wala kang proper permit. Ayun, grabe yung kasuhan. Lalo na dito.
1: Na-experience ko yan sa previous job ko. Talagang kailangan. Ang claims, napakalaki. Lalo na if you work in a big corporation.
2: Yeah.
1: Kaya ang mga big corporation, meron silang talagang designated na department. Ito lang yung sa law, sa accounting, sa supply chain, di ba? Yan yung mga ano. Pero sa atin, na nag-i-start pa lang, lalo na, natural nga, sabi mo ng mga Pilipino, di ba? Madalas fast food or food. Kasi mahilig tayong kumain.
0: At saka yung kunwari, ay laing. Namimiss ko ang laing. Hanap ka lang sa marketplace, di ba?
3: Dami.
0: Pero sa marketplace, makikita mo, yung mga iba, may AHS.
1: Meron naman talaga. Very important. Miss Lara, magko-commercial ba?
2: Ang ganda ng usapan natin. Magko-commercial lang po tayo sandali and we'll be right back here.

0: kailan to mangyayari? I need to be there.
1: So, October 17, 10 a.m. to 1 p.m.
0: Yon. Sige, bago tayo mag-model-model. Yes. Yun, punta muna tayo dito. Okay, sige.
1: Sa, ano, sa consulate.
0: Oo. Sa Calgary, no?
2: Downtown,
0: sa
2: yes.
0: Sa downtown, okay.
1: Mm-hmm. Downtown.
0: Sige, and okay. Bahala ka na, attorney.
2: So, thank you, good night.
1: Okay. I guess yung gusto ko lang i-mention, so let's say na mag-decide na kayo na gusto nyo mag-incorporate. So ano nga bang kailangan nyo? So, syempre, corporate name.
0: Mm-mm.
1: So, ang option mo is to come up with your own name, which is medyo mahirap, or do a numbered corporation.
0: Okay.
1: Pagkasama doon, ano nga ba yung what if meron kang specific na gustong pangalan, mm-hmm, diba? Mm-hmm. So, you do a one search. So, may mga charges lang yun, mga ganyan.
0: Yung mga
1: so,
0: ganun, magkano? Mga 10,000 ba yan?
1: ang one search? Usually kasi, kukunyari, let's say, pag sa amin, ano na siya, part na siya nung package.
0: Magkakasama na siya.
1: Kasama na siya sa package, dun sa incorporation documents and all of that. Hindi ko lang sure how much the rent, kasi you can also, you can hire a lawyer, but you can also do it yourself, yeah, okay. Through the registry.
0: Okay.
1: So, option nyo rin naman yun. I guess kung it's not that complicated, you can do it yourself. Ang medyo mahirap, and kasi naiintindihan ko not everyone wants to shell out money.
0: Of course, yeah.
1: Kasi bukod sa nag-incorporate ka na, magbabayad ka pa ng abogado.
0: Yeah.
1: Ang importante is kung kunyari corporation kayo, and marami kayo. You want to have a purchase, stock purchase agreement, mga ganyan. Ano yung agreement nyo within the corporation? Kasi kung mag-isa ka lang at asawa mo lang, then medyo mas madali. Pero let's say talagang, kunyari tayong apat, magtayo tayo ng corporation, hindi pwedeng usap-usap lang tayo.
0: Eh, ikaw na lawyer namin. I'm just kidding.
1: Lawyer. Diba parang, pero hindi pwedeng usap-usap.
0: Of course.
1: You have to have the proper documents. Yung actually, isa sa mga nagiging issue. Kasi yung iba, hindi itong pinag-usapan natin dati.
0: Oo.
1: Diba? So, ang importante, you have the proper agreement to cover whatever yung pinidiscuss nyo. Kasi otherwise, baka, ngayon sa mga, hindi yung magkakaibigan kami ngayon eh.
0: Tapos the next day, no? Magkakagalit na kayo.
1: Hindi mo alam.
0: Kasi pero common yan, diba?
3: Common sa business, diba?
1: Oo, diba? So, ang gusto mo, meron kang proper agreement, diba? Parang mangyayari. Kunyari, I want out. Kunyari, may corporation tayo. I want out. Usually, kunyari yan, pwede ko bang ibenta ka agad sa iba? Isang main consideration, hindi. Usually, and this is usually how it happens. Magkakaroon ka ng clause dun sa agreement mo na sasabihin mo, kayo muna ang bibili.
0: Oo.
1: Pero kung wala kang anything in writing, mahirap na. Magpapasok ngayon ng ibang stranger.
0: Oo, tapos hindi iba na yung values.
1: Wala na, iba-iba. Ang importante yung culture ng company.
0: Yes, oo.
1: Pag magkakaiba na kayo ng ano, yung isa ang focus pera, isa focus is service. Wala na, mag-aaway talaga kayo. So, very important yung mga agreements. Kaya dun ko sinasuggest talaga na kumuha ng lawyer. Kasi again, if it's a simple corporation, mag-isa ka lang, kayo lang mag-asawa, posible. Pero hindi naman din lahat kasi what if medyo technical yung business, diba? What else do you need? So, physical address, you just decide. Tapos, directors and stockholders, yung sinasabi natin, yung percentage and all of that. Diba? Tapos, so share structure, tapos agent for service. Part ng mga isasubmit nyo na documents would be yung bylaws, any share agreements nga, share subscriptions, and yung mga bagay na you have to consider.
0: Okay.
1: Kasi yun ang malaking effect sa kumpanya kapag nag-form ka na, tapos mas long-term dapat ang tingin mo. Hindi yung parang, hindi, okay na, kasi may pera na kami lahat, okay na, mag-form na kami, okay na, doon. Hindi eh. Pag nag-form ka ng business, and mas makakaano ka dito, mas makakapag-share ka, pero mas ang foresight kailangan nandun eh. Hindi yung, may kikitain ako bukas. Ang palagi nang iisipin, ano yung mangyayari sa akin the next few
3: planning,
1: years?
3: Planning.
1: Which is why agreements or some documents are important. Employment contracts.

0: Totoo yun. Yung kailangan niya.
1: Lease contracts. Yung iba, let's say, kunyari, ay, magtatayo ako ng ano, tatayo ako ng kainan.
2: Uh-huh.
1: Diba? Magtatayo ako ng kainan dito. Ay, may ito, magandang location. Kuha na ako ng place dito. Sign na ako ng lease. Malaman-laman mo, hindi allowed because of zoning. Hindi allowed because of the bylaws.
2: Oo,
1: So, kailangan lahat yon inalam mo na beforehand bago ka mag-sign ng any agreement.
2: Oo,
1: kasi
2: okay.
1: Kasi ang hirap. You mentioned franchise earlier. May mga considerations ka rin.
2: Yes, yes.
1: Ano, may mga ano yan, mga requirements under the law.
2: Oo, parang may limit ka lang kung anong gagawin mo. Oo.
1: So, yung mga ganun. So, kailangan, minsan parang isip mo, ay hindi, okay na yan. Ayoko parang pinapromote ko yung pagiging lawyer. Pero syempre, it's a different perspective. Tapos iba din yung nakikita namin. Diba? Sometimes, alam ko na ang contracts is very text heavy, of course. So minsan parang, okay na yan, okay na yan. Diba? Pero, kailangan mo ng sama ng point out, oh, ito ang ano nito ha, ito ang ibig sabihin nito. So, tas sabihin, hindi, ito po usapan namin. Hindi mo nakasulat. So, kailangan natin ayusin based sa kung ano yung pinag-usapan mo. Kasi kung hindi, kung ano ang problema. Kasi palagi nila, sa lahat ng contract, sa dulo niyan, sinasabi na ang binding is yung written agreement.
2: Hindi yung kung ano yung usapan, yung parang
3: kwento.
2: Kailangan written talaga.
1: Pag pumunta ka sa court, hindi, wala naman.
2: Sinabi nito, sinabi niyan, kung ano yung nakasulat.
1: Kailan yung pinag-usapan niya? Before kayo nagpirmahan? Eh, nung nagpirmahan, ito na yung usapan.
2: Right.
1: Yun yung mga bagay na kailangan talagang i-consider. Yan, so ano pa ba? Trade name. Ay, gusto ko lang din i-mention, let's say, trade name. Hindi porket nagpa-register ka na ng kumpanya, ibig sabihin may trade name ka na.
2: Ano yung trade name? Exactly.
1: Yung, di ba, kunyari, business?
3: Express Link.
1: So, si Express Link, yung pangalan niya. Kasi yung iba, meron silang numbered company operating as this. So, iba yun.
2: Okay.
1: Tapos, iba pa yung trademark.
2: Okay, gotcha.
1: So, kailangan mo siya i-register.
2: So, iba pa pala yun. Okay.
1: Kasi otherwise, kung kunyari, merong ibang nagpa-register bago ikaw, patay ka na.
2: Grabe, ang dami kong natututunan.
1: Alam ko sa Philippines, merong kaso before sa atin, so segue lang, sa Philippines, meron Chinese restaurant na ang pangalan Shangri-La.
2: Okay, oo.
1: Tapos, di ba kilala yung Shangri-La? Eh, nauna, syempre, nag-register sa Philippines si Shangri-La na whatever.
2: Oo.
1: Yun,
2: edi,
1: nauna, yun register ni Shangri-La na international,
2: diba? Same, ganito rin dito eh, no? Kung sinong nauna. Okay. Wait, meron pa ba tayo diyang ano?
4: Meron tayong tanong from one of our viewers.
2: Marami po.
4: I think we have around 59 live viewers. Sa ano pa lang to? Sa Facebook pa lang. And
2: we're
4: also live streaming on YouTube and then the radio as well. Meron pong nagtanong, what is the best protection for the company? So siguro this is subjective, pero in general.
1: Best protection is agreements.
4: Yeah. Agreements, written agreements.
1: Have things in writing.
4: Okay.
1: Kung kahit wala pang written agreement, make sure you have emails. Diba? Kung kunyari nag-usap tayo, this is something that we practice as lawyers as well. Kunyari nag-meeting tayo, nag-notes ako, and then I send out an email. To recap, this is what we discussed. So, para may opportunity na may sabi na, hindi, ito yung pinag-usapan natin. Pag hindi siya sumagot at hindi niya sinabi na hindi yan yung pinag-usapan natin, at least malinaw na, ito yung babalikan ko.
2: Okay. Pero kung kunyari, ako, sa profession ko, ganyan din ang pinapractice ko. Any conversation, kunyari, may pinalitan sila sa insurance, sa investment nila, minsan mag-email ka, hindi sila magre-reply. Consider bang, ano yun, in-email ko sa'yo to, pero hindi ka nag-response. Ito yung syempre, ano, paano yun?
1: So, depende sa situation. Pero ang assumption ko niyan, pag nag-email ako sa'yo,
2: hindi ka nag-response, okay
1: mga,
2: yan.
1: May mga decision tayo after na ginawa based on that. Kunyari yun sa'yo, di ba? Nagsulat, sumulat ka. Tapos sinabi mo, i-change na natin si beneficiary, ha? Tapos pumirma siya ng document na pinalitan si beneficiary. Obviously,
2: yun na yung binding.

0: improve not only yourself but yung pamilya mo, yung mga tao na yun. So importante yung para sa akin yung number one talaga yung disiplina at saka yung dedication mo.
1: Okay.
0: Yun talaga yun. So anyway, promote ko na rin merong show si kalimutan yung pangalan niya, si Nurse Even sa Sunday October 4 under ng YY Entertainment. Si contact niyo si TJ Clamosa para sa mga tickets. Chow Kenny, meron silang restaurant na rito. Si Sir Roji, dati taga Edmonton yan. Well, taga Edmonton pa rin naman siya, pero nag-branch out siya rito. So, Chow Kenny.
2: O nga pala, nagpo-promote din pala si Kuya Paul kasi ikaw yung promoter ng Sweet Nose, the past event. Last time. So,
1: huge success
2: business
1: also.
2: Ano talaga to, mindset and ano talaga siya.
0: Well, yung production, ano lang yan eh. Parang nung lumipat kasi kami ng Calgary, so marami nagsushow. And then, parang interesting,
2: interesting,
0: diba?
2: Interesting. So, siya yung nag-successful dito sa Calgary ng Sweet Nose.
0: We did two shows this year. Yung Shackle at saka yung Sweet Notes.
3: Tapos kayo din itong tenors even?
0: Hindi, sila TJ yun. Sila TJ yun nagdadala ng show. So, just for fun.
3: Oh, yeah. Parang sa'yo nga. Yeah.
2: Okay. Yeah, salamat
0: alright. Sila yung mga sumusuport sa mga show namin.
2: So, okay. Yung business mo, nabanggit mo na ba? Anong po-promote mo business mo? Wala naman eh, kasi...
0: Well, wala kami dito sa...
3: Wala kami dito sa Calgary.
1: Hopefully soon.
0: Hopefully soon.
2: Okay, abangan natin yan.
0: Saka hindi kasi kami... Yung business ko kasi hindi siya...
3: Hindi direct sa consumer.
0: B2B. Exactly. Yeah. Hindi siya yung parang... Hindi siya...
2: Yung business yun, yung parang diretso sa mga consumer.
0: Yeah,
2: iba yung pagdala.
0: Iba yung approach ng business.
2: Yeah, okay. Sige, attorney naman tayo.
3: Sa akin.
2: Sige, kick out lang naman tayo.
3: wala akong business. I mean, I practice my own. Pero gusto ko lang din, kasi yung family ko, business people sila. And nakita ko rin nga yan, iba yung dedication ng business owner.
2: Uh-oh.
3: Kasi ang sarap nga naman, after normal realize, masarap nga naman mag-empleyado. Kasi ito lang yung
2: oras. Pasok ka lang, tapos na.
3: Pero kapag business owner ka, hanggang gabi, hanggang palagi mong iniisip. Siyempre may benefits. And agree ako doon sa sinasabi nga na, you give work to people.
2: Yes.
3: Magandang bagay talaga. And I think yun malaking bagay yun, you know na you're helping others.
2: Yes, yes.
3: Pero you really have to be ready for that. Yung amount of time, lalo na sa umpisa, nakakainin ng oras mo kasi kailangan binibigay mo talaga.
2: Uh-huh.
3: Yung sa akin, medyo mauubusan tayo ng oras. Gusto ko na lang sabihin, I actually have some handouts for people who would like to start up a business. So meron, basically yung sinabi ko kanina, meron kaming handouts. So pero in under construction kasi yung website namin. So if you want a copy, pwede kayo pumunta sa October 17 or email me at dee@sinaglaw.com. So email niyo ako para humingi kayo ng copy, I can send a copy. So at least para siyang checklist and a reminder ng mga kailangan ko.
2: Yan, last 2 minutes daw tayo. Yes. So, teka lang, meron din akong ipopromote. Sa Sabado, nasa Central Library ako sa Immigrant Expo. I will be there. Facilitator ako. I will have a booth there. Dream Retirement. So, yan po ang negosyo ko. Dream Retirement Insurance Investment and Retirement Planning. Kung may tanong po kayo with regards to that, contact nyo lang po ako sa 403-975-4670. Website ko, www.dreamretirement.ca, or you can contact me sa Facebook, Jackie B. Arcega. And also, gusto ko pong ipromote sa CIBC Run for Cancer. We will be there. Ang grupo namin ni Dr. Alvin Villanueva, we have a lot in there. I think more than 30 people. As a group, we will be there. It will happen sa Sunday, this coming Sunday. Please check our website or check the website ni Dr. V. So Alvin Villanueva.
1: Doc V on Facebook.
2: Po,
1: yes.
2: Sige,
1: yes.
2: Para yun eh. Pero check me on Facebook. Makikita po natin doon. Please support yung sa Sunday event namin tsaka yung sa Saturday na event namin sa Immigrant Expo dito sa Central Calgary. Libre po ang registration. Design po yan if you are want to start new business also.

0: yun din po yun ang topic sa event na yun. So yeah, yun po ang ating
1: sideline ng ano. Promote ko lang din yung Facebook page. So gusto niyo akong i-contact Gemma D. G-E-M-M-A.
0: Yes.
1: Tapos D-E-E.
0: Yun.
2: Yes.
0: There you go. Awesome. First, thank you very much po sa lahat ng nanonood. Thank you po sa mga bisita natin. And tapos na po kami.
2: Yes, habol lang po tayo.
0: Kinikik out na po kami.
2: Katerina, okay. Thank you sa pag-support sa Seafood City, Karaoke Idol, yay. Thank you for listening, everybody. Good night.
0: Thank you. Bye-bye.
3: Daling naman.
1: Wala pa naman. 669 pa lang.
4: May nagre-reklamo pa.
2: May ads kasi siya. Yes. Thorny. Yes.
1: May kasunod sila.
2: Oo, may kasunod.
1: Thank you.
3: Salamat naman.